ati ade na nipa ko ade e wa de fri na ko ma munyina se mama ya ma nipo unipa na sanity sa mesa suni bisubanso